0: wali qawmika wa sawfa tusalun suratu zukhruf ay ñin fuk ak ñent yalla neen was'al lajal yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam man arsalna kep ku ñu mësa yonni min qablika lu jitu ñu lay yonni min rusulina ci suñu yonent yi na nga laaj yonent par yonent timir jooni lañ ak ñaar fukki jooni ak ñent jooni na nga len laaj ben par ben lolu arab di wax ala sabil fard ala sabil fard na nga len laaj kenn par kenn lo len di laaj aj'alna nakhmasna ño def ñun yalla la tambule ci nohum ba ci yawmi min duni arrahman ci kenen ku dul yalla alihatan ay yalla yo xamne yu'baduna bisna len jamu ci tekko ci ñub muneko lool la bëgg nga laajal mako yoonent yeb alayhi msalatu wassalam na nga len laaj ndax ben yoonent masna ñew ne nit ñu na ngeen jamu yalla ak waaw nga laajal ndax da ngeen na ngeen jamu yalla ak motax ci al isra wal mi'raj ci amon ci fan yi bu mu ñewé baytul maqdis tabarakallah jitu yoonent yeb alayhi msalatu wassalam te kenn ku ñek defon ci su khutba ba wax ak mom waxtaan ak yoonent ye ñom ñep ñu deg ko lolu ñu jara bay xel la tey lu am solo la ci ngir mom was'al lajal man arsalna kep ko xamne mas nañ ko yoni min qablika lu la jitu mir rusulina ci suñu yoonenti nga laaj ko aj'alna mu nax mas nañ ñoo def ñun yalla min duni arrahman kenen ku dul yalla alihatan ñu nek ay yalla yo xamne yu'baduna des leen di jamm laaj leen lolu yalla waxon nako ci alquran fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladhina yaqra'una alkitaba min qablik kon lolu suñu borom tabaaraku ta'ala la wax yunuti bi alayhi salatu wassalam waye bo dajale won mbolem yi nga xamne ñom la yalla yunuti tabaaraku ta'ala laaj leen ndax xamnañu ben yunuti bu yalla ma su yoni te bam ko yonne muné ko na ngeen jaamu yalla ak nangam yunuti yeb dañ lay xamal ni musuñu ko def ci mbirum yonentam gi ci sababu ne dal amul alal faqir la ci sababu ne dal ñoom gis nañ ni amul daraja ne dal ñoom buñ sa ñoon bu yalla yocc alquran mu wacc ko ci waajo xamne day bari alal te am daraja bi nga xamne ne yalla nekk nañu lolu mi ngi netti xissab digginu fir'auna digam ak Musa ndax yalla won la la lolu aduna tedde nonu li ñi wax jappone aduna daraja rek ak am am rek amna ku leen ci jitu won ñukoy wax firawna Musa taxawé taxawayu alayhi salatu wassalam bi aw mbokam di wax li firawna taxaw taxawayu ay mbokam mom alayhi salatu wassalam deggi aduna dal ne mom li fi am moy am am daraja tabarakallah ak yu demini ki yoyu yalla bi mu ñu waxé lé mu ñi won nak lo xamni gis ko dundu li ngeen di wax yeen théorie ak pratique bu ñu dugulé ci classe bi ñi def théorie ba nopi ñu genn ci mbéd mi nak ngir def pratique bi yalla wax na ñu théorie légui nak na indi pratique bi yalla neen walaqad arsalna masna ñoo yebal Musa yonent bañu wax njamme waaw mom la olaf yi tudde njamme nun ko yonne won bi ayatina ci suñu ay ci imkan yalla ko joxon won ko luy tektale ne yalla kenn la mo yonne yonent yi ku de da nga dekk fum ko yonne won ila fir'auna wa mala'ihi ci fir'auna ak mbolo ma saña waxal rewma mom lañu tuddé jamono tay assemblée fir'auna wa mala'ihi cala ko yalla yoni mbolom manam fir'auna ci bopam ak ñu saña waxal fir'auna motax tabarakallah lu jara bay xel la yonent ñoni ko ci kilifa ga jita nit ñet ak mbolom ma saña wax ak mom ne ko demal tabarakallah fa qala musa dadi dem ne le inni rasulu rabbil alamin man ndawul yalla la mi nga xamni moy borom bindef yi inni rasulu rabbil alamin suratu zukhruf ay ñeen fuk ak juroom ben falamma ja'ahum bam len andile bi ayatina ci kiyamtan yeb isahum ñom yadhakuna minha ñire ci kiyamtan yeb bu dem mak nak nga ne moy retan aw goné mom moy ré waye nak bu réxé ñaar yu melni réhut dafa rétan rétan nak moy sukhriya manam saboté da ci dem ak yi dem ni ki yoyu waw leg leg tabarkallah nit ñi di ñak xamé yoyu ré ak rétan goné mom day ré rek mat nak mom bu défé yu ñaar day rétan rétan nak moy ñaawalla tabarkallah di la yele yeji ci la ngay def dahiku minha liyuhimu atba'ahum an tilka al-ayat sihr waw lol moy retan bokku te re nak ñi degul alaf ñom dañuy wax rek retan waw diw dafa mëna retan fekk na re goné mo koy def retan mak mo koy def légui nak mak dana re manam bu gisé lu sax xorom bu ci rexé da re waye bu gisé lo xamné dafa mank ci nit su rexé da retan ngir ñaawal ko yoy nak bokku ñu tabarkallah xamna njaay job mi ngi topoto walu li wax di tekki dina ci dibaay xel xeyna wama nurihim wonu ñu len min ayatin ci ben mandarga illa ludut hiya biñu len mujje won akbaru gëna reey min ukhtiha ci bako jitu yalla neena ñi andon ak firawna ak firawna ci bopam musa kim tan bu ne won na len won na len kimtan bu ñu tudde tufan te moy dekk ba taw asaman fi di taw suuf fi di ba la ndox fepp nekkum ndox won na len ay njeerir muy faccet yo xamne dañu bare bare bari ba kenn mu leena jikko muy faccet yi di am bis da tay rek tabarakallah yalla nañ teggi fi yeb ba na bi jeex ak jam naka nonu won len ay teen dafa am jamono ci firawna dafa teen ñi andu nak mom ñepp rew ma teñ ministère ya député ya gouverneur yi ñepp teñ ndax yalla di len fatil ne mom moy yalla lutax yalla di indi teñ diko mugale firawn ñew doole gi teñ ñew doole ak lim ñu yak ci walu alal ci jamono jojja waras na ci degginu yalla yalla mbokk xol len yo ñaata fajukaay yo mo am ci dëkk bi yoy lu ci nekk da ngay wax ni bi mo ay ci ñoom te bu bisu tay bi yo yaagi Dakar koñ bo dem yo nga fa waxuma la Dakar way bo dugg ci région yi leg nga dem bo xal do nelaw ndax ay yo legi loolu ci kintan yalla yi woné ni yalla kenn la ci la bok te ku ñu neewon bu nga duggalé ci sa bir bammel da nga ci dugg ak ñent yo jarna jamm yalla ba toskare ndax do fu meunu duggal yi gaay defar ba nga meun ko duggal fofa te do am katunu pompe ko ndax sey mbokk dañ lay yew yoyu law yalla dum indil firawna firawna ku magla yalla diko indil ay teej mu teñ lol ci muñu ci dara yalla indil nako ay mbott defena xam ngeen mbott moy koku nga xamne ci jamm yalla yi neew doole yi ci la bokk te ñak pexel fuko mutul fek rek lek ko tabarkal mu ñak fexal lol te mom mot su nga hay lu mat genn wal minit fatu ndax bu nga hay du nokki manam bu yuuxu nonu du nokki motax mu ko doggental di ñep di nga ndax muy nokki ku ñew doole koku yalla yoonu nako ci firawna mu la kal ko lol wama nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha motax yalla koku xam rek ragal ko yalla mune yi yep yon nako ci ñom mune wa akhasnahum ni dappulen bil azabi tumugalga la'allahum khayna yarji'un ñu delu ci seen xel delu ci fi yalla tabaaraku ta'ala di santane ni la def ak ñom ndax yalla soxar nit ñi ak indi metti taxul yoyu dede dafa la bëgg fatali bopam rek bëgg delu ci lu rek la yalla bëggal nit ñi te kum fatali bopam ba nga delusi bi ngay delusi la lay la di balse Bakar djegal nako ngeen da di jibo yeen ñaar li rek la yalla lay def leen nga def ko sa dom pini ko ci roq mu tok fa du dem ko bañ dedet waye da ngay bëgg rek ngeen jibo yeen ñaar ba do ko ñak dula ñak ndax yalla jami la am jami yalla lañu am jibo rek mo bax seen digënt waye bu jami mere yalla du ko ñib dara te bu yalla mere jami du bax ci ñom suratu zukhruf ay ñin fuk ak juroom ñet ya'lahum yarji'una tabarakallah kana fatli mak ñi buñu mësana wax la'allahum ci seen jang yu am solo yoyu ñom dañ lan wax ne summa nga ne ha ñu ne ñakul sadda summa ñakul sadda min gi foko bindé rek sadda ko summa summa ñakul sadda ñu ne mak ñakul ba jaaw gu ne ñakul tay tay summa ñakul sadda la'allakum jol min ak so weso mak ma sadal ma lam nga tabarakallah ak yeneen yi dañ wax ci alquran ba soko masana tambule baqara ba nasi ba bi legg ni lo nga bind ko waqalu wa fir'auna dadne ya ayyuha as-sa'ir e yow jabar bi musa lañu wax jabar bi manam ñom japp nañu le musa def ay xarfa fufu la ak ay jabar ñu ne ko ya ayyuha as-sa'ir e yow jabar bi ud'u lana rabbaka ñaanal ñu sa borom dinga rabbaka ñom jël nañ dañu ji jox ko musa
1: waxu nga sax ud'u lana rabbana waye ñom ñu nako rabbaka ñaanal ñu sa borom bi bima ahida indaka ci li ngeen siq inna ñun la muhtaduna dinañu jup suñu dindale li ñu bëgg mu dinañu ko suñu tagale ak teñ yi tagale ñok ngereer yi tagale ñok tufan mi la muhtaduna dinañu jup te yoy nak par ben lañ ko don def lu ñew lu ne ñu ne buñ tagok mom jup Musa ñaan ñu tagok mom nekkat ci ndëng ga lenn lu nek falamma kashafna anhum al'azab sa buñu masana muri ci ñom mbugal ga rek itahum yankuthun ñu daldi delu ginaaw ñu daldi xacc delu ginaaw ca lañ waxon ndax dañuy wax ne bu nangam dañe ñu jup lola dañ ba nopi ñu bañu jup lola moy isahum yankusun faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi suratu zukhruf ay juroom fuk farawna nak daal jël kaddu gi waxna len ci walu communication lañuy jang tay ca Canada diko jang ci menen rew ci walu technique de communication li ci farawna am kudul mom amoko ci discours bi mi bëgg wax so gisee ni mi dagate baat yi nga xamne ku mëna communiquer la manam takalewul limi wax lepp daf ko don dag par bat mom firawna ndax beug ni mi waxal deg ko nga deglu wanada fir'aunu fi qawmi wanada mu wote fir'auna fi qawmihi ci nitam ñep ñep ñu nga jaleel ko kilifa yek kangam yek tabarkala député yak ñep ñu dajale len xala mu ne ya qawmi alaysa li mulk misr gis nga wax ju gatta munun alaysa li mulk misr ndax momuma nguru misr ñepp taccu waaw ñepp taccu bu doon tay nga ne ñu daal di teug ndënd yaag daal di soufflé rek mu dag su baddi alaysa li mulk misr wax ju gatt te am balaga alaysa li mulk misr ñepp daal di taccu ndax momuma nguru égypte misr bi tay ñepp ni ak kay mune wa hazil anharu tajri min tahti daal di dag mune dex yi ngeen di gis yépp di daw ci samaron ñu na ak kay moy len afala tubsirun ndax amu len beut yoy gis ñu na ak kay mune am ana khairun min hadha allazi huwa mahin ndax ma gën ki nga xamne mom ku doye di la wala bal ana khairun min hadha ad-da'if am ñu tekke ko bal li fi nek dal xam ngeen ne ana man firawna khairun min hadha ma gën waji allazi huwa mahin mom ku doye di la manam ñing koy fenn ay kaddu yo xamne dina ko yakal su doon tabarkalla gañi wax ci walu politique ñom birima fal ñom dañ wax ne day koy jaboliser manam wax ay baat yo xam daf koy jëmele ci Moussa ba nit ñep daldi fagn Moussa deugal rek firawna loolu lu yagla won ci walu politique am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin ñep daldi taccu mune wala yakadu yubin munut leral sax limi wax munu sax leral limi wax waaw tabarakallah surat az-zukhruf aya jurum fuk ak ñaar firawna ne len falawla ulqiya alayhi aswaratun min dhahab lu teewon ñu sann ci mom ay takay or lu ko te tak or ñepp dañu dafa yorut ciowlina kurr aw jaa ma'ahu al malaikatu muqtarinin wala malaaka yi ñew and ak mom lënkelok mom diko jappalé li la fir'auna wax ci discoursum bu gatt bi fastakhaffa qawmuhu muragallo nitam nya fa ata'uhu ñu top ko fatte Musa fatte Yalla tabaaraku ta'ala innahum ñom ñu top fir'auna ñep kanu nek nañ qawman fasiqina nit ñoo xamni dañoo gennu top dañoo jibati Yalla tabaarakallah discours bi bu gatt bi te am solo ni ko fir'auna terele tabaarakallah ni mu ko defé daldi sanni baat yi ca Musa fas ko yene jaxase tabaarakallah mune wa hazil anharu te ba demé Misr baba nahrul malik ma nga fa won nahru tulun ma nga fa won dimyat ma nga fa won tins ma nga fa won yeb don jege minan nili tabaarakallah yeb fir'auna ne wa hasil anharu ndax misra dafa bari yu mel nonu tabarakallah dekk bu nat la dekk bu bari ay dakh la di bal di japp ca dexu nil ga di ca and suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñent yalla neena falamma asafuna bañ merlo he intaqamna minhum fayunan ca ñom mbugal nañ len waaw yalla dama mer waaw mom moko wax fi nu muy meré lool nak lañ xamul ndax ñok mom ño bokk mer dedet so naté merum yalla ci suñu mer nak dang koy indil ak manketé té yalla manki wut bul jappé merum yalla ak suñu mer waye ginaaw néna bam ñu mer lo xé rek jappal ni yalla day mer nan lay méré bokku ñu mer ñok yalla ndax bokku ñok mom lenn huwa wahidun fi zatihi wahidun fi af'alihi wahidun fi asma'ihi wa sifatihi jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu falamma asafuna mom dal nan gëm ni day mer lu muy méré jalla jalaluhu moko xam wa 'azza kamaluhu ma ngay mer nam na yalla ca jëmam subhanahu wa ta'ala fa akhra'nahum min labal len ajma'ina ñom ñep la yalla labal subhanahu wa ta'ala ca دخل. اغتر فرعون بالعزمة والسلطان والأنهار التي تجري من تحته فأهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقومه وذلك بالقرق بماء البحر مفسروني ينا بفرعون تامبل دسكور بلم جوك وخموي وهذه الأنهار تجري من تحته دخياني نيدو ديمور كيسا مصوف يالا نكو دخيوي نغمولي ألك تيتم تبارك الله نغوكو ألك من فرعون لو أمسر الله دفورو ci dara jam woru ci nam tollon waye bako yalla yi mugale ko ndox ak ndox ni mi lewete ndekati ni la wexe tabarkalla kuso bu dex na xam ndox daf bi yewul te wattum ndox lewet na te wex ci biram ko saggan sanku faw te lab te duduy te do setal do xam boromam tabarkalla bay Musa ka mo don wax juri joju kon firawna bimu de woné nim tollu yalla ko mbugal len ndox fa ja'alnahum ñu def len ñom firawna ñi and nak mom ñep salafan ñu nek ay salaf li kuffari quraish wa mathalan ñu nek ay misal lil akhirina ñay top ci ñom motax batu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut as-salih rek mu meuna nek salafu talih waaw moo tax mu ne fa jaalnaahum salafan salafan li kuffaari quraish yataqaddamunahum ila annaar wa izzatan wa ibra liman yaati min baadihim wa masalan lil aakhirin. Suñ ca tege nag asalaf saalix muy alladina jaau bada taabiin aw fi asri taabiin bada sahaba ridwanullahi alayhim ajmain, muy ñi toppoon ci taabiuna yi asru sahaba jeex. Yal na yàlla yërëm leen tabarkàlla. Bàyyi fi ay njàngal yu am solo. Suratu Zukhruf aya juróom fukk ak juróom benn. Yàlla nee na walamma duriba, ba nga xamee ne sadd nañu ibnu maryama kay doomi maryama ja di Isa, ñu sadd ko masalan mu nekk am misaal Isa, ba ñu ko defee rek ca saasa qawmuka sa nit ñi yow Muhammad alayhi salatu wasalam yasudduuna wala yasidduuna ñuy dumooyu. Mujahid ab sëriñ la mu ne Quraysh ba nga xamee ne wax na dañ doon wax ne Muhammad alayhi salaam dafa bëgg ñu koy jaamu ni nasaraan yi di jaamoo Isa ibn Maryam. Yàlla tabaraka wa taala wàcc ay jii nga xam ne ci la ñu nekk. Loolu la sëriñ bi ñu wax Mujahid wax yasudduun. Bi ñu ëndee misaal mel noonu rek tabarkàlla mbokkam yépp daal di dumooyu, waaw daal di mer ci lool walbatiku gën a song yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Waxaalu ñu daal di ne ah alihatuna, mu ndax suñ yàlla yi xayrun moo gën am huwa wala moom ahalihatuna, mu ndax suñ yàlla yi xayrun moo gën am huwa wala moom ku ci gën. Yàlla mu ne maa darabuuhu laka illa jadala, sadduluñ le misaal moomu lu dul bëgg ubbi buntu werante. Ahaliyatuna xayrun am Isa, fa in kaana Isa xayrun fal takun aliyatuna maahu. Yàlla mu ne maa darabuuhu laka illa jadala, loolu daal werante tax ñu bëgg la koo wax. Tabarkàlla ñu ñeme woon ay werante lañ ñoom arab yi, ndax seen lammiñ dafa ñewoon. Bal hum qawmun qasimun, ñoom ay nit lañ ñoo xam ne ñu mën a xulu lañu. Waaw maa darabu laka haza almisal illa ala wajhi aljadal wa huwa an yaqsuda alinsanu an yaghliba man yunaziruhu sawaun ghalabahu bihaqin aw bibatil. Waaw ñoom lu rek lañ ci jiblu moo di lammiñu naar muy arab yi lépp loo mën di wax bu dee da ngeen a atase ci xuloo moom ñu man la. Leneen lu dul xuloo nag mënees na leen caa man, wala li ëpp ci adduna si tudd xuloo dees leen caa man. Moo tax bi yàlla wàcce alquran mu wàcce ko ci loo xam ne da leen di jommal ci wàllu wax tabarkàlla. Moo tax bi mu ñëwee jommal seen udabaaya shuara yaag ña doon wax ñëpp bi alquran ñëwee daal leen di jommal. Kenn ci ñoom mas naa wax benn waay rek xas ko mu daal di daanoo ci fosam daal di génn adduna dee rek xas ko rek. Waaw laa ba'sa bil qawmi fi kibrin wa fi izamin jismul bixaali wa axlaamul asaafiri. Nun la ko waxoon rek waa ji daanu ca fasba daal di sedd guy. Mu ne lisaani wa sayfi saarimaani kilaahuma wa yabluqu maa laa yabluqu sayfa miswadi tabarkàlla. Boo dee jàng al adab loolu lañ lay ca jàngal. Ñoomeen oustaz si mële ca tabarkàlla kanal 4 ñoom ñooy jàngale loolu, ñoom Moustapha si. Nee na in huwa, moom nekkut moom Isa illa abdun, lu dul ab jaam comme jaam yëpp. Anamna alayhi, waaye nag xéewal nañ ko. Wa jaalnaahu, ñu def ko masalan li banu israil, mu nekk misaal nekk waaraate ci banu israil. Walaw nashaau, bu ñu neexoon la jaalna minkum, daañ sàkk ci yéen malaaikatan, ay malaaka fil ardi, ñu nekk ci suuf si yaxlufuuna, di wuutente ñii di wuutu ñi ñii di leen wuutu. Fu malaaka jóge rek mën a ñëw, fu kenn jóge keneen ñëw. Wa innahu alquran, jii nag ak ñëwam. Wa innahu Isa it, ak dikkam. La ilmun lissaa, mandarga la muy wane ne bis penc mi ngi bëgg a jot. Falaa tamturunna biha, bu leen ko werante. Wattabiuuni, topp leen ma man Muhammad alayhi salatu wasalam hadha siratum mustaqim li day yon wu jugla tek len sen baram ci aya jurom ben fuk ak jurom ben ci suratu zukhruf
2: dina bañ sante yalla julli ci yonentum bi sallallahu alayhi wasallam delu sinañu ci suratu zukhruf tay di suñu ñentelu dajje inshallah ñi ngi taxawon ci ayab jurom ben fuk ak ben wa innahu la'ilmun lis-sa'a fala tamtarun biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim suñu borom tabaarak wa ta'ala di wax mune wa innahu delu sik isa la'ilmun lis-sa'a day xam leni bis peñ ci jotna wa fi riwaya am nañu jang wa innahu la'alamun lis-sa'a day woné ni bis peñ ci jotna fala tamtarun biha bu len ko werante wattabi'uni top len ma hadha top ma siratum mustaqim moy yon wujub fofu modi suñu borom tabarak wa ta'ala bi mu jangale lolu alayhi salatu wassalam mi firi alquran munay yushaku an yanzila fikum isa ibn maryam hakaman muqsita hadith bobu rawahu al-bukhari mu bok ci téré hadith wala bok mu don téré hadith bi ñu nangone mo gëna wër ci téré hadith fofu nak ci walu ilmun lisaa bo amon téré bu ñuy wax at-tasrih bima tawatara fi nuzul al-masih te al-sheikh abdul fattah bind ko waxna ci wax ju yaatuna lol indi ci mbollem ahadith mutawatir yi nga xamni ñewna ci di wone ne Isa alayhi salam dana waccat ci jamono bokku na ca yunus bi alayhi salatu salam ci hadith bo xamni ñing ko jele ci abu hurayra mune wallazi nafsi bi yadihi la yushakanna an yanzila fiikum ibnu maryam akhrajahu malik wa shaykhan wa abu daud ba dema ci muslimit fek fa hadith la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqq zahirin ila yawm al-qiyamati fayanzilu 'isa ibn maryam kon lolu ay nass la yu wir yu wonene alayhi salam isa dina waccat ci jamono yunit bi moko wax hadith yoyu mutawatir la yu wir la fofu lañu taxawon ci bindu wara dora tay ci ayab jurum ben fuk ak ñaar wala yasuddannakum ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin yalla ñal defal deg ak top yalla nena wala yasuddannakum bumu len galankor bumu len wor di len jax jaxal na ngeen fexé bo bu shaytané galankor len ba du ngeen top deug na ngeen fexé bo bu shaytané dox seen digënté deug fu ngeen gisé deug rek na ngeen jog fasiyene ci top te xamné layté top deug moy shaytané innahu shaytané nak aduwwun mubinun lakum non la bu bir ngir yeen ñi nga xamné da ngeen ma nangul te nar ma top si non la bu bir ndax suñu baye dañuy wax adam moko genné minal janna mom summi ay yereem motax soko xasse xam rek nopp lu doto am benen non budul mom innahu lakum adu mubin boko xasse xam rek nopp lu doto wut ci aduna ci ben non doto wut non bo nan ño bok fu ñuy liggéey samam non la ño bok lu ñuy liggéey samam non la ño bok wujju samam non la

di wax li lazina taqaw ñaragal yalla ñom ñu len ma za anzal rabbukum lu sen borom wacce xalu ñu ne khayran lu bax lol fess ku yiw lol nekku njub bax ci nit ñi tay bax ci ñom ëlëk gis nga bi nga tollé ci aya ñaar fuk ak ñent bañu laaje mustakbiruna lu yalla wacce xalu dañu ne asatirul awwalin ah ay leew rek la yalla wacce de waye ñi biñu len laaje xalu ñom dañu ne khayran lu bax la yalla wacce ci doom adam wax nañu deug alquran lu bax la ci doom adam bu ñewuton doom adam du xam fi mi jaar mbollem ko fi gis mu ne ci lu am njariñ baak njumbala yoyu ci alquran la tibbe ma mu tibbe ci ku tibbe ci alquran alquran moye nit ñi ñu tibb ba tibbal ñi nga xamne nekkun ci alquran sax waye lañu tibb fañ ko tibbe ci alquran lañ ko tibbe ndax xam xam yépp dajale won na ca espagne ba nga xamé né l'islam nga nek fofu difa tambalé def ay ab capitalam wala bok difa tambalé woté xam xam ya dem fa ulama yi dem fa lañ ñu bare bare tambalé sotandiku nak xam xami l'islam sotandiku xam xami alquran wal batiko tibbe ci ñi tibbe ci alquran légui lañu dem ba gaay tabarakallah lo wax ñu né yalla ko dogal ak nañ muñ ba far gaay rawlen rek way ñofi rawon xalu ñu né khayran lil ladzina ñal na ñi nga xamné nak ahsanu def nañu lu rafet fi hadhihi dunya ci keur gu jegi gi ñooñu dañu am hasanatul rafet ku def lu rafet am lu rafet li haulahi al muhsinin mukafa'a fi dunya bi ihsanihi ku def lu rafet am lu rafet arab neena innal jamila wa in talal zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman sara'a neena lu rafet ku ko jikku nek ya koy gop lu yag yag man nga jilu rafet fi ci dakar dem ba ndar nga gop ko fa man nga jël rafet ndar ñew ba dakar nga gop ko fi man nga ko jé fi dem ba amerique nga gop ko fa lu rafet mom kenn du ko gop lu dul kiko def innal jamila wa in tala zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zara muné kon lil ladzina ahsanu fiha fi dunya hasana wala darul akhirati lañi am al akhirah khairun moy gënati liñ am aduna wala darul akhirati ginnana lañuy am al akhirah khairun mo gën liñuy am aduna wala ni'ma baqna darul muttaqin keur ñu ragal yalla yalla ñu fa dugg keur ñu ragal yalla moy al janna waxon na legi keur ñi reereelu moy sawar waye keur ñu ragal yalla moy al janna neex na neex go xamni gi yalla ngi ñuy tambule junju ci la nga xamni mo fa nek jannatu adnin al janna ya'dun yadkhulunaha danañ ko duggu buñu fa duggé tajri dana daw min tahtiha choron nga al anharu dakhya tay len rek la ci tuddu muy dakhya len rek la yalla tuddu tay ci al janna fi muy dakhya dakhuk saw dakhuk lem dakhuk ndokh ak dakhuk sangara su bukku tok suñ sangara si dakh yoy nak mbokk yi xolal tay ku yalla mayul fi robina lem wala mu may la robina saw ndax fi nek bo fi amone saw di jaay da ngay am loy def ci sawma ba nopi di jaay di wagn la nga ca def num tollu ak la nga ca amé num tollu ngir bénéfice waye bu la yalla mayon sa keur tay nga am robina saw bo xamné bo ubbé saw do mu lay xel nga xamné tabarakallah ndaw ku nday di ñew rang la ngay nat di jaay dama ne dëkk bi xamna né man nga fekki dé waye bo fi yagge tut da nga fi am xaaliss bo xamné tabarakallah dina bari lool waxuma la bo ca bolé nak dexuk lén lem gi nga xamne nit ñi dañuy dem ci biti diko fa jëri di indi ci biti dekk ba yow nga far am robinet ci sa biir tabarakallah yoyu teranga bu yamul xiyamé mom la nit ñi am da ngay am dexuk da ngay am robinet lem wala dexuk lem dexuk soow dexuk sangara wala dexuk ndox te sangara soos nak bokku tek suñu sangara fi nga xamne ko nan tabarakallah man nga febar man nga gagne ndax saful sucre tabarakallah tay day yak ay jikko yep lay def tabarakallah amma sele nak mom

buñ leen di yóbbu sawara di leen fa gaar ngoon ak surba, da nga gis ñuy xool sawara waaye duñ ko nangoo xool jàkk, cat bët lañ koy xoolee. Waxaala keroog nag lay wax, keroge lay wax allazina aamano, ñu gëm lu ñuy wax, ñu ne innal khaasirina, ñi perte dëgg dëgg, allazina khasiru anfusahum, ñooy ñi perte seen bopp. Ku ñàkk dëgg dëgg mooy ku ñàkk boppam. Wa ahlihim yawm alqiyamati, ñàkk sa njaboot yawm alqiyamati. Ñi gëm yàlla nee nañ loolu moo di ak perte, tey wax nañu dëgg. Innal khaasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamati, ñi perte dëgg dëgg ñoo ñi perte seen bopp ak seen mbokk yawm alqiyamati. Maanaam ndekete kon ci mbëgalu yàlla yi daf cee bokk perte sa bopp. Perte sa bopp nag léeg-léeg ay aada dana ko di jur ak culture, nga dem ba say culture amatoo ko, say aada say culte yooyu yëpp jëm ci wàllu luñ la doon xame léegi nekkatoo ko yow. Ndekete loolu ci mbëgal la bokk, dem ba xamutoo yow yaay kan. Masalan bokk na misaal, nga dem ba nekkatoo sénégalais, bëgg ngaa nekk beneen nationalité waaye mënoo caa àgg. Xëy na am na yooyu sopp ci sa bopp waaye du tax nga mën a àgg ci lële. Ndekete perte sa bopp ci mbugal la bokk. Allazina khasiru anfusahum wa ahlihim, perte it seeni njaboot yawm alqiyamati. Ala dama ne inna adh-dhalimina tooñkat yi yépp fi azabin muqim, ci mbugal la ñuy nekk goo xam ne mbugal gu sax lay doon. Suratu shura ay ñin fukk ak juróom. Yàlla neena wa ma kaana lahum, amuñu ñay dugg sawar mu métti ci ñoom ñu perte seen bopp ak seen njaboot buñ xëyee yóbbu leen sawar su ngoona ñu yóbbu leen fa. Wa ma kaana lahum, te it amuñu min awliya, ci ay kilifa yoo xam ne yansurunahum, daañu leen dimbale min dunillahi, pa ñu mucc ci li leen yàlla yi teg. Amul. Yàlla nee na ku mu jàpp ku ne nar ci yow la mu nar ci yow, amul kenn koo xam ne kii mën na laa jàppale dox sa digganteeg la yàlla nar ci yow, loola du am mukk. Wa ma kaana lahum min awliya yansurunahum min dunillah, maanaam loolu lu neex di misaal lay doon. Dinaa koy wax léeg-léeg ci dars yi ñuy am. Moo di su ma yàlla bëggee duma man, te am na ko moom su taxawoon yàlla rus ko bañ maa duma, te bëgg na maa duma, yàlla mën na maa dekkal ba dumam ba noppi, door a dekkal kooka, wala mu dekkal kooka yóbbu ko dumam ba noppi, ñu door a daje. Loolu lépp yàlla mën na ko tabarkal. Yàlla nañ ci mosal nag ñun ñëpp ñu mucc ci yu métti yooyu tabarkal. Wa man yudlillahu, ku yàlla sànq, fa maa lahu min sabil, dootu am benn yoon wu muy jaar ngir jub. Ku yàlla seetaan ba mu sànq dootu am benn yoon wu muy jaar ba jub. Ibnu Kasir mu ne man yudlilhu llahu fa laysa lahu xalaas, ku yàlla sànq dootoo mucc. Tafsir Ibnu Kasir jukkib ñeteel xatum téeméer ak juróom ñett fukk ak ñaar. Suratu Shura ay ñin fukk ak juróom benn. Waaw, jàngoon nañ baat léegi ne ku yàlla sànq, déggaat fii ne baatu ku yàlla sànq. Waaw, ndax yàlla moom daa nekk fii rek di sànkaati rek, déggi ni du noonu. Maandutee moo tax muy waxe ku ma sànq ak ku ma jubal. Ndax mooy maye doole yi njub ba nit di jub. Doole ji muy maye nag nit daf koy jëfandikoo léeg-léeg ba dëng. École ñi ñii di ubbi, sa doom mën naa ñëw ne la papa dama bëgg kaye, nga ne ko lu mu jar ne la fanweer, nga yëkkati benn pièce 250 jox ko. Mu dem jënd kaye ci fanweer desal ñaar fukk, mu dem jënd ca paquetu almet daal di ñëw taal néeg bi. Doole ji ko may mu taal néeg bi papaam la, moom moo ko may xaalis bi. Waaye may sa doom ñin fukk mu taal lam taal, doo ci am bakkaar ndax ñu naan lu tax nga koy may.

na ci lolu ba ñima la jox li may wutal da dug ci nimb ci ëlluk su ci dimis lay doore gennat ndax tiit yalla ko yalla yeeram genna aduna daw ci wéru janvier waye lolu ak serigne lolu la wara def wax la xel lu reuy li nga wax ndax ba waye ne serignam serigne bi ya baax mu ne ko eske mu ne ko ya baax mu ne ko eske ila mu yag dafa jek ñew ne ko serigne bi mu na mu ne ko ya bon mu ne ko ba gam waxe ya baax la ñu sunu man gi waaw waxe ya baax la ñu sunu man gi waye yalla ni ngui koy bëgge wara ko bëgge len bu yalla wéyé nak li ngay bëgge yoonent bi mo war ci tégué bu yé nak ni ngay bëgge diiné bu yé nak ni ngay bëgge señari wajur su wéyé nak bo amé jëkër wala bo amé jabar waaw su wéyé nak lo ci tégué ya xam waye bo jittulu di bo moy tal man la jural ngañ walaw yara ci bu gisone allazina zalamu ñi daan bokalé is yaral alaab bis bañuy gis mbugal ga kon da nga xamne anal quwwata katan lillahi yalla rek ko mom jami'an lepp wa anna allah ta'ala nga xamne yalla shadidul azab ko tar mbugal la yalla ni tala musal istabarra akira ba nga xamene da nga nay ay bo fekkon kira ba nga xamene dañna allazina tubi'u ñan dan top min allazina tabu'u ñu dañ ca ñeleen doon top yawmal khiyam istabarra allazina tubi'u ñeñ dañ top gem leen and ak ñom te and ñok ñom ci luddul yalla ñu dañ min allazina tabu'u ca ñeleen dañ top su bobu dañ ñang lool ñi ñew fekk ko topoon bi nga xé rek mom ci bopam mu dañ ci yow yow mi lan topé ci nga lan top dañ ci yow wara wal azab ñom ñaar ñepp ñu gisul no mbugal ga yalla neel yeen ñaar ñeppay mos mbugal wa taqatta'a mudadi dag bi yim ci ñom al asbabu sabab ya lañ jokalé won sabab ya lañ jokalé won dama dama bari na ñoo xamne dañuy andante te ay intérêt tax bu yama xiyamé intérêt yoy la yalla wax na day dak tax waji dana ko woor ne tay mënu ko rendre service momit mënu ko motax yowul xiyamati amul kersa fo ndax sa dernier chance la ah tay day baax mbam bon rek te waji bu ñu xulowon ban ya ci dox gis li tax ngay am kersa ci len moy nga wax ko tay lu ñaaw ci ëlëk si ngeen dajé waat nga sëkk waye ko xamni ci tay moy dajé bu mujju bi ñaare leg leg am ca kersa du yom gisuno ku tukki ne ko ak jubati di yombe leg leg nit jogi fi dem itali rek tambalé jubati ñu waat ci ñaan ko ayo xana bi bu jaay ak ciark ne sogg tambalé tok mal buru te bu muy dem dawul tok sala say mbokk day yob motax bu ñu yalla nekk li yusufa nekk bi da cey bokk li gëna doy war moy soori ay mbokkam ba nabi tiye bokkam nona wa taqatta'at bihim al asbab ah khuluba tambli wa qala wa allazina tabu'u ñu daan toppe law anna lana bu ñu amon karratan ben delu ci aduna kon day fa safa natabarra'u danañu dañ minhum ci ñoom kama tabarra'u minna ni dañ ñu loolu la gay wax falaw annalana karra moy bo doore bal ci mur bi dir bam fay am delu suwat ci yow motax ñu ñu tuddé bal kurra karra moy songuna xam nga bal bi bo ne ko ci mur bi tepp day dal ñewat legui lamuy am ci mbir ba lola danaka xamna ciers genn walu seconde du ko fa da jël soit dayina ñom lu sax sa wax buñ ko amone aduna rek fa bu ñi ag rek da dañ

bayil yefum so bayil yefum rek mu bayila nga dem mu dem waye li feex ya ngor yefum nak muy top sa ko na la jox ma sama yef suratu zukhruf aya fanwer ak jurom net yalla neena walan yanfa'akum dulen jarign al yawma tay reccu walan yanfa'akum wax joju du jarign al yawma tay walan yanfa'akum ya layta du jarign al yawma tay iz zalantum ndaxte da ngayena toñon ci aduna annakum yeen nak shaytané ak ñako nangul yeen ñep mushtarikuna fil azab da ngayen di bokku nek ci mbugal gi yalla ñalla musa walan yanfa'akum al yawma iz zalantum annakum fil azab mushtarikun yeen ñeppay bokku nek ci mbugal gi yow nit ki nangul shaytané jaddal la ak setané mom mi la jaddal ndax setané mom nopina dugg sawara wacc na ba nop afa anta mo ndax yow muhammad sallallahu alaihi wasallam tusmi'u man nga fexé ba dektel warate as-summa tax ndax man nga fexé ba ku tax nga wax bu mu degg la awwala ba tahdil umya ndax man nga jubanti gumba waaw lolou wax la ju am solo afa anta tusmi'u summa kutax ndax man nga warate bam deg ko aw tahdil umya wala nga jubanti ku gumba waman kana fi dalalin mubin ak ko xamni ki ci sankute gu leer la nek ndax ñi man nga ci ñom da kutux moy ko xamne ki sank la ñi nekkon ci ay noppam ba doon tax muy deg dafa dañ yalla kum sak ku ne dafa am lum bind ci biir nopp wala ci sa biiru yaram nek ay selil yu tax nit di deg bu loola jeexé kenn mënu ko fajj du docteur du kenn du ben borom xam xam bu mëna defaraat yoyé nek ñu ñu bëpp li ci nekk ci di war lu di waral nit di gis ne ci yaram wala ci bëj ya di ay millions yi millions yi sankale di sa bëj yi di gën di naqari ñuy dee muy gën di naqari ba baa nga jënd ay weer bis buñ ne mes ñun ñëpp jeex kenn mënu ko indiwaat yàlla mu ne yeenent bi nag ci misaal ndax ku mel noonu mën ngaa wax moom bam dégg noppi na te ruus mënu ko naka nonu ku gumba mëno ko wax xolal li yeek rafet bam gis ko mëno ko waman kana fi dalalin mubin mufassiruna yi ñu ne li day dalal xelam ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam da daan gor gorlu lool ci woo nit ñi ilal iman waaye ñu koy gën di soy di gën di gumba gumbalu di gën di tax taxlu yàlla wax ko lii ne ko du yema nga góor góorlu waaye cay ñu ngay woo ak ñu jafee woo surtu zukhruf ay ñeen fukk yàlla mu ne yonent bi sonn nga lool fa imma benn nag su la neexee nazhabanna bika ñu jëlee la àdduna yóbbu la alaxira nga noppalu maanaam soo dee liggéey ci diine sonn ca lool bam jaral la gedd yàlla nee na su la mu ne ko su la neexee mën naa la fi jëli fa inna minhum muntaqimun ñoom de lu yàgg danaa fayu ci ñoom soo ko fekkee ak soo ko fekkiwul ñi ñoom lii ñu lay def ni mu la naqaree noonu la ma naqaree bu la neexee nag yow mën naa la fi jëli yow nga nopp lu tabaay mag ñoom fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun su ko defee ñun moom lu yàgg man yàlla dinaa leen mbugal soo teewee dinaa leen mbugal soo teewutit dinaa leen mbugal léegi nag su la neexee fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun tabarakallah muy lu am solo ci wàllu woowu awwala bopp nuriyannaka alladhi ñu wan la li nga xam ne waadnaahum dig nañ leen ko nga di ko fekke lu jiitu koy génn aduna fa inna alayhim muqtadirun ñoom ñëpp jekku nañ leen ñoom ñëpp yàlla mu ne man jekku naa leen ibnu abbas mu ne waawaaw qad araahu allahu zalika yawma badr

mu ne loolu loolu ko yàlla ne woon dinaa la ko wan. Fa inna ali muqtadirun, wan na ko ko keroog Badra, wan na ko ko bu leer. Ñee nekk junni nit, seeni fas mat, seeni warwaay mat, seeni ngànnaay mat, la ñuy yóbbu ci xeex ba mat. Jigéen ñi ànd ak ñoom tabarkàlla bari lool, li leen sar xollee ko way, lépp dara manquewul tabarkàlla. Yàlla mi ne ko woon aw nuriyan naka ladi waatnahum fa inna alayhim muqtadirun. Sallallahu alayhi wa sallam génn ànd ak ñetti téeméer ak fukk ak ñett, wala boog boo ko ca boolee moom mu mat lim boobu. Fas ya matut warwaay ya, jaas ya matut, tabarkàlla la ñuy yóbbu matut. Fa ñu nekkoon noonu benn gëstukat bu mag ne ko ne li ko jaaxal ci Badar mooy fas ya dong lañ doon naan, nan lañ koy mën a amee. Waaye teewul ba junni ba li tampoo ak ñett téeméeri fukk ak ñett, ñett téeméeri ak fukk ak ñett, rey ci ñoom juróom-ñaar fukk, jàpp ci ñoom juróom-ñaar fukk. Aw nuru yan naka ladi waatnahum fa inna alayhim muqtadirun. Ibn Abbas mu ne qad araahu allahu zalika yawma Badr. Soo demee ci Ibn Kasir mu ne almaana la budda an nantaqima minhum wa nuaaqibahum fi xayaatika aw baada wafaatika. Benn ñu mbugal leen nga fekke wala nga ñàkk fekke, yooyu yëpp bu ci nekk mën naa am. Mu ne waaye walam yaqbid allahu taala rasulahu xata aqara aynahu min adaihi wa xakkamahu fi nawasihim. Muxtasar Ibnu Kasir jukkib ñett xatum ñaari téeméer ak juróom-ñeen fukk. Ibnu Kasir mu ne yàlla lu jiitu yonente bi di génn àdduna won na ko ci noonam yi lu sedd xolam, fab seenu nos teg ci loxoom mu jàpp ommat fu ko neex mu jëmee sallallahu alayhi wa sallam. Suratu Zukhruf ay ñin fukk ak ñaar. Yàlla ne ko naga yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fastamsik, tiyal bu dëgër, ngëbal ngëbal fastamsik. Olof day wax jàppal ak tiyal ak ngëbal ak mooyal. Jàpp tiye ñëpp mooy suñu ne waxta si moo mooy mooy leen. Istamsik mooy ngëbal, xus nag moom mooy jàppal wala jëlal. Tiri juuti alquranul karim fastamsik la ñu digg lañ wax yonente bi na ko ko def, te mooy ñëpp ko. Ndax soo ko téyewut nit ñi daañ la indil yooyu bu ñu la ko waxee dina la jaar nga bàyyi ko fi moom, te boo ko fi bàyyee foo demati du foofa. Kon nag fastamsik na nga ñëpp bi lasi uxiya ilayka, yéen la waxlu tabarakallah masikan bil kitabi maska dariri bi yadil qaidi al basir al mu'ini. Loolu la jàngkat ba wax tabarakallah, loolu la sëriñ ba wax maam borom tuba radi allahu anhu. Mu ne masikan bil kitabi maska dariri, tiye ci téere bu baax, tiye gumba, tiye gumba bi yadil qaidi al basir al mu'ini, ci njàccaar lu ko fas yéene dimbali ci ay kàmm yum dugg wala circulation. Ni gumba yi tiyee ka koy dimbale mu ne mu tiyee ko noonu. Lu tax yàlla ne yonte bi innaka ndaxte yow ala siratin mustaqim, yaa ngi ci yoon wu jub. Innaka ala siratin mustaqim, yaa ngi ci yoon wu jub. Ginnaaw yaa ngi ci yoon wu jub nag la la teg ca yoonoo di alquran, ngëb ko ngëb ko. Tabarkàlla moo tax moom it ba muy dénkaani diine ba muy dem mu ne addu aleyha bin nawajis, na ngeen ko ŋànk ca roog seen te seen biir génni, ndax ku dugal baaraamam bëgg ko loqar ci ngeen mën koo màtt. Fastamsik billati uxiya ilayka innaka ala siratin mustaqim. Wa innahu alquran nag la zikrun laka, sa teraanga la yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa li qawmika, sa teraangaw nit ñi la. Wa innahu alquran la zikrun laka, inna hadha alquran la sharafun azimun laka wa li qawmika min quraysh. Waaw, is unzila bi lughatihim wa ala rajulin minhum. Waaw, innahu la zikru la zikrun laka wa li qawmika. Alquran teraanga la yow Muhammad
sa teranga nit ñi la wa sawfa tusaluna dañu len ko laaj nak Allahu akbar la zikrun lak sa teranga lak mom alquran lak jina ku yalla jakarlo di wax rek yow lay dal wali qawmika alquran bu nekké ci deun teranga la ci kim nek teranga la ci ay mbokam alquran kuko ma sa mokal teranga lay don ci yow tabarakallah motax ko dan jang do am diplome dedet ay classe dal dana am ci bir njangum alquran boy dal tuddu dongo tabarakallah am fo talu tuddu mor am fo talu tuddu kang am fo talu tuddu fure waw dongo mor kang fure buñu la kang moy mokal nga ko harfan bi harfin buñu la fure moy deg nga fiq bole ca buñu la tafsir nak moy tabarakallah man nga ko firi motax serigne ba tuddu tafsir ma ba jaxuba tabarakallah ca salum kon ak gorga tafsir ahmed dem sokon tabarakallah xamna yalla yokuleni leer alquran la zikrullah motax ko ma sa mokal ci bi jamono melagul ni mu mel jay upp teranga kudul yow kuñu masana mur nga tari tambule bakara so ñewé nasi tabarkallah ci bis du ngay samp keur am ci soxna am ci talibé barke top la ci bis da nga ko mokal mum alquran dekk bo dem bo jélé ab yakh yakhu yapp koko jox rek mu togal la reer bu am yapp mom alquran ci bi nga xamé né mbir mi melagul ñu mel boba tabarakallah non la mel batay ji nak lolu dañagul ci mom la zikrun lak mom rek ngay gis mom alquran ñiko mokal duñu am soldu té mana fay ñi am soldu la zikrun lak mom rek mom alquran ci ngay gis ñiko mokal duñu am soldu waye mana fay ñi am soldu Cheikh Al-Hadj Abdoul Aziz daana wax ni wursug wi gëna tut ci moy mu xam bu wër de xel muy am so xamé ne bu wër de xel di nga xam li ngay am fofu la wax fi la wursug bu tut yeen waaw loolu jara bay xel ci wa innahu la zikrun laka wa li qawmika ak sa mbokk yépp tabarakallah wa sawfa tusalun dañu len ko laaj nak al-akhirah jëñu laaj yunitibi alayhi salatu wassalam ne ko satara nga joju yow loko defal dadi laaj nak xawmuhu nitam ni man nga ne quraysh ñep mbollem koy arab ñu laak waaw yow alquran defal na la teranga ndax ci saw laak la wacc ci kenn ci yeen ñu la mëna waaw yeen nak lu ngeen ko defal lolou dañ ko laaj ñep waye buñ ci joge dañ ko laaj julit yep nak yeen alquran lu ngeen ko defal seen teranga la woon ku mo sa juddu ci ñu tuddu ko ñakoy tuddu moy wa alquran ku genn aduna wa alquran ñew tabarakallah kuy xer wa alquran ñew kuy sey wa alquran ñew yoy yeb tabarakallah ñu waaw legi nak yeen lu ngeen defal alquran su ko defé ñi na ñun li daan nañ fa suñu dom ñu ndaw yi ñu jang lo ji len buñu mate dugg école ñu genn len ñu dem lolou day am nañ ko ci lolou dana nek ben tontu ñen ñina ñun day amon nañ serigne daara bu nekkon ci koñ ba di ñu jangal do nañ ca jaar ba ñu nekk gone lool nekk tontu ñen ñina ñun day suñu jakk amon na benn barab bu dal abalon nañ ko benn jangale kat mu nekk benn tontu manam dal ku ne ci ñun yalla dina la laaj lo def la alquran wa sawfa tusalun yow lo def la alquran ñine man mokalon nako bakara ban nas ñine man day yemmon ci mokal ko way dama ko doon jëfé bakara bannas lum téré ma bayyi lum diglé ma def ñi né man dañu mëccu won dama ci yaron sama njabot

ne jo xamne bo demé utuf ak jinn moy adam yadkhulunha dañu ko dugg waman ak cipp ko xamne salaha bax ne min abaihim te bok ci seeni baye ak seeni mam waye nak saatu moy salaha day bax al jann do dugg rek duggal sa mbokk yep waman salaha ak cipp ko bax min abaihim te bok ci seeni mam sa mam yaak sa baye yaak ñoom ñepp ku ci bax rek nga bokkat ñoom dugg ci aljanna ja motax mu ne waman salaha ak kep ku bax min abaihim ci seeni baye wa azwajihim ak seeni soxna sa soxna yi soxna bu bax ci soxna yi doy dugg aljanna an la fat mom wa zurriyatihim ak seeni dom dom yi ak sidi ku ci bax and ak sa baye dugg aljanna waaw su ko defé sa demé ci kon alquran deug ni waxé tabaaraku ta'ala bimu leralé def sartu waman salaha dañuy xamné anna an-nasab la yanfa'u isa lam yahsul ma'ahu al-'amalu s-salih ci ñu jangalé moy aw askan du am ñariñ su fekké né ak mbax su soowu ci wa fihi qita'un min atma' al-sariqa liman yatamassak bi mujarrad habl al-ansab kon japp rek ci né askan ni nangam alquran dalay xna askan baxna ndax bok ci askan bu bax dana taxa jomba def lu baxu dana taxa jomba def lu baxu waye bo jombe def lu baxu la lay def nga nek ku bax kon wa man salaha min aba'in wa azwajihim wa zuriyatihim wa azwajihim ka bax ci seeni soxna soxna yi dañuy wax ni ku sa jeuker geureum rek nga dugal jana waye wa man salaha min azwajihim kon day dal ñew la soxna su bax la wax ndax su jëkkeer gi ñu gëreem nga duggal janna waaw lu dëgg la waye da jar sala dafa am shubha moy jëkkeer gi ñu gëreem lu mu la gëreeme ndax mom ngeeremam mi ngi koy tek ci bu yalla gëreeme meram mu koy tek ci merum yalla jëpp jëkkeer jo xamne su ngeeram ya ngi koy tek ci li dëgglo yalla waaw kon kay so gëreeme soxna mu duggal janna bepp jëkkeer bo xamne bo méré sa soxna yaang koy méré ci mu def lu naqar yalla kon kay soko méré du dugg aljanna lool lañuy wax waye borom kër bo xamne yoonam nekut ci tan ni tabaaraku ta'ala mom dal li koy tax mer moy ciébi bu sa fi xoram mu mer bo guddé teur ci mën na am mu mer so na jabar sangam mu na mu mer nga tontu ko lokk naqari mu mer nga sonu ko neexut mu mer yoy dal mom man nako merlo ci bi sax na kani mu mer dafa tang mu mer yoy lay mer ataay ji dafa yeex mu mer ndax ni ngi gon waaw legi julli wo nirut ko gi ñew nirut sa bop mu nen bi du ci mer so yokke sa bop du ci mer bo sele lu gatt du ci mer mu geureum la nak nga dugg aljanna ah dede lolu bo jange ay ji wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim day daadi weddi li nga xamne yow mom nga wax waman salaha bad moy ku bax moy kan moy ko xamni ki day deppale ay jëfum ci ndigal yalla di bayyi ay tere suñu borom tabaaraku ta'ala kon waman salaha min aba'ihim wa azwajihim wa zurriyatihim ak seen doom nak ka bax ci seen doom ndax yunus yalla nuh alayhi salam ramon nañu qissam ci daan ci rombat insha allah subhanahu wa ta'ala gis nañ ne ci raba tufan mu ñewé di alak rewma daf ni yalla sama dom ji nangam nangam yalla ne ko innahu laysa min ahlika innahu amalun khayr salih kon wa man salaha kep ku bax min aba'ihim ci seeni mam wala bay wa azwajihim ak seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni njabot ñom ñet ñu and duggu aljanna yalla ñu ko yalla defal subhanahu wa ta'ala wal malaikatu subhanahu nak malaika yi yadkhuluna ñi ngay duggu alayhim ca ñom yadkhuluna alayhim dugginu wi moy dugginu ko xamne du ñew di feug moy dugginu ko xamne fi nga nek mom sañ na fi dugguti du feug xamal barab bu nek amna ko bala fa duggu day yeglu waye amna ko bu kom fa la nek mom day dugg ko genn rek amna ci fi bo len soxla won fi da ngay ñaan audience ñu na la bi sangam waxtu sangam nga ñew ci waxtu wolé ak ci bis bobé
mel.